Yomi ñu tudde Mustafa ya jëf lu jommal surafa da ne nga mbëri soga dem yamna khadimal Mustafa Yomi ñu tudde Mustafa ya jëf lu jommal surafa da ne nga mbëri soga dem sa tur wi wenn rawuko sa wajurit kenn gënuko sa askanit kenn gënuko ci jukko nak ken duko am li tax amo yow dendando jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando aminatu du don ndayam mbabu ami doone ndayam cheikhul qadim du wajuram tayit du am ngor gi nga am ji jagle yow rek ko am aminatu jur mustafa amintelo jurmi tafa kon me tafa may mi tafa li tax mu sangay kemam madina ge taif kele touba gi lek taif kele metri ño ko tollale kum neex nga dem nati baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek ci mi tafa wirg neewon ca mustafa gis nan koy ci mi tam cheikh mustafa musula war dalum la wax lola la nar mom luñ la dik faye ko bar kin musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw goné budé sawar mo raw kuné fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma xlatu wut ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem né ñaara ngi jëm ci ci yow nanga ci yow deug yow ki jog fajar xeyisi la yow ak ki tanya xwat lendem ki fajaru dafa fanan jaax li ci ngeul mbalu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddi gi lendem mu wër ba jaax le fu mu jëm te neur la am dundub subam yow luna laaj rek ne ko am ni ma la wax la da defé lum la digel non lay jeffe xaaral ma netali la fi mom nim defone bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day da digi mu fab jiwom jox nit mu def ko ab dundam dane ko xaaliss ne ku fi gerte fi am tama nga fe demal ca denchu kay ba fe jël ca tejay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te denchu la dara te fago warna la ni la daño bari tam mune an ngeen di sinu rar ki ñak añ melni ko war bo watul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu ju def ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxna ma ngir juwi de lewna ma julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bala ca mang wa kërëm na tay jile fawma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram cheikh mustafa jëfi sangam landina ken xamul sikkem xaaral maray sama sikkim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñi jox ko fa lim ndeke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serigne bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete señ bi yeguko digeluko yabaluko bamu deme ba fekk ko muy cheikhou nit ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram de len neubu angbanam weru ko nit ñe di ko xam au contraire da ko sigel segaluko da ko sagal mu da di rus yur nam sagal tolna inna jattu ndongam de len ni ma ko yoni won daf na ko na ko beugewan lu ngeen ko jox suba bangwan
dana ci jot len tuddu am neena ku suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal neub na sey ey bi tam buma waxon nit ñali am kon de ma yaq ab deram yaq deram ngiru deram nit ko ko def di yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jare djub far bay luubal baye fap te bu ko weron do tu djub jur gu ne da amu yatam bind ne ke milyon qos te do ci yir ben berus ngir du ca ba genn xomos sokuna ba tesal dogam wutu serigne bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam sa sun jumaaji doyna ndam niro yenen be epp ndam cheikh mustapha ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turundum señ be ci feñal ciobarem ni mel ci mustapha al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam abli khadim al mustapha wa inni cheikh mustapha awi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tu sawa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

wajo geureum mu jëndi ba wayo ka warna armudin wayam duñi di garitillah dot li moy sagar di daax lako am dot daara ti difa huya di lajal kharmudin huya di li nak demal lagan ishaadi mar mo manu gan yaram la wote nak sagan amba ko nyaq ki kharmudin huya di li nak demal lagan ishaadi mar mo manu gan yaram la wote nak sagan bamba ko nyaq ki kharmudin ngalali da be ganatut khal man ko tak dirot ma khalima ki day khot to tol ne bolam kharnu bi kharba akhla rawna ko khias lu khal de jul de fukras fukras la rawna goru fas taka ni te kharnu bi mo jara way baña selaw mu deg ba ci baña nelaw baraw ni dam wayal chalaw ngir lim def ci kharnu bi

ken dootu dox kem li nga dox, ken dootu wax kem li nga wax, ken dootu jox kem li nga jox, dara leewon nga xarnu bi. L'imam Sahrani Kamal kere mba bambalay misal, kiñ na ni mooy Abu Rijal xudbu yewoon ci xarnu bi. Mboolem xaw si yawe yoon yaasoobu ngir yanu awoon, wa man nga ruu yanu yoroon yeesal nga werdu xarnu bi. Xaadiru yeesal ngay mbiram, hijaanu yeesal ngay mbiram, salsalu yeesal ngay mbiram, kunde jox la xarnu bi. Lotal nga ñuñ sari atu, jamal nga ñuñ aqi atu, sa ngir mi mooy tariixatu, moo gën a jub ci xarnu bi. Walam kuru jadal aji agaa ya daa siyaare ji, yaa tax ñu daa siyaare ji, sëriñ sa woon ci xarnu bi. Wa man nga naar yekki wolof, xalaat ngi ngirum tasawuf, sëriñ yaa teeñu suruux, jalee ngi leen ci xarnu bi. Raytee bi xutbu yi nga woon, kimaanu labdal yi nga woon, fi ay lawdaat yi nga woon, ak nu jabaaw xarnu bi. Xutbu yow lañ daan fegoo, natu ye góor ña daa tegoo, la siyaax yow lañ

ta delu sante yalla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jema jef ay ndigalam ta sante cheikh bamba borom jumaaji warna ko dik julit bu

mo fi deson ci domi cheikhou bamba bur yalla yobbu ko mu fekki bamba mo fi newon khalifatul ilahi mo donu khadimu rasulillahi mo yesalat tarikhatul muridi ba ñepp xam murid yi xam maridi mo dalalon xeli ba ñepp jaxle waye de tay xol yepp bekk ci lolu cey mbake balla ya matal legey bi khutbu zaman bi ya firayen bi legey bi matna xol yepp bekk na sa dem gi taxna xol

Nakaruti swi maslam chide umin. Kubaka dem nani begin adunam. Wala ili de metina chi adunam. Waifunu jem aifunu jem khawma koman. Taifunu jem kukofi kham nanyu kowan. Suftim na bayi sokhna walom bakem. Way aduna tuki kuye bujeki. Moy sam su fatli mo fi roy yonen bi jant bu sowe ken du gis ci dun bi mo leralon bi dew yi leral wer wi mo leralat jamono xal yon wi kerek ba yonen ba di wat jamam ga lay tekelek sa dem gimbake wacc ngam al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kerek yonenti bin amna ci ñoon jeguñ li xew ci laaye bin xibar ba tas ñuna yonen ba fatuna ken manu ko deg kerek madina faru khayr jaati tana ku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray Sayyiduna Abu Bakar Siddiq moko dalal kerek teewul ñu Abu Bakar joyna babat yamuru rangoñi sahaba yep ma seyturu sahaba yep ma setina funu jëm Muhammadur Rasulullah mom lañu xam Yalla mi jël Muhammadur Rasulullah

amna bi ci serigne bi ñew di soñeen ci ab jotaay serigne bi doon ku rañeen jotaay ba se salihu mbake mo nga fam nekk ci biir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tok ci wetam ñu pous ko serigne sa jenn ko xaw pous ko lam jublu won ci pous ga moy ngir uk teral Cheikh Bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal serigne bi xëccaat ko mu ñew ba jige ko Isa ngi tok kérok boba mu dal ni ko Isa xana xamoo ni ki sa doomam gaayep xool ko xam ni mbakke moomam kérok serigne Isa da génne junni jox ko serigne Salihu teg ca yeneen dal ni ko warlu naa ci yow fu ma la gisee danaa la jox ab junni mbakke danga fës diggante yeeg Cheikh Bamba tey gis naa ko du sama kumpa man Isa xam naa ko Cheikhul Khadim bindoon na bis ab leetar jox ko sëriñ mbakke jaxate kay mbër dal ni ko foo xamante ni Cheikh Salihu wattu na alquran jox ko ko Salihu kérok ba Cheikh Salihu wattu alquran sëriñ bi woo ko jox ko leetar be woon dal ni ko Cheikh Bamba sa bàyyi moo la ko jox boo ni ma woon soo ma kalee naa la ko jox sëriñ bi yër leetar ba xam la Bamba wax ba noppi seex ko yëy ko wannu ko taraw ku nekk ñëw na bëgg a xam la mu ca wax sëriñ bi lànk kenn xamul la mu ca wax bu doon te kuy tasaare baatin kon mu siiw wala mu bëgg àdduna kon de yëf ya siiw.

mam. I'm a jack digle, a cook terewam. Moro is an intuba, buer chiao dohin. Roy kochai jiko, buer akumelin. Moda do aduna, buer te banko. Ruslona aduna, banam banorko. Ruslona aduna, banam bawarko. Gatchel nalen, gatche gurei ham nanko. Masula topu bakanam baba neex wala mu def ludul njariñ balwi jeex fuma sa tok seytane daw ba sori kom fuma sa jëm seytane dem fenen ba kom saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolu moy mbirami di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salim mbakem masula bay muko di yar ay kolum lum massa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wabli yalil masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xolim xal na yoon wi mbacke mo jef jefin mo soppi wat sorali ye salat kom mar bu juma ji tek ci atalat kom touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessuli sancion na daray xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yek juroom jigena fukki junni mbacke moy khadim ñi wat alquran ba bind kamil ñop tay ñi watagul ba mokal ñi jang it ba mat sekk tay iliman ñop fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndoka ak lagan ba jappandal mo sanju nga

digante bobu yefi metti wonam metti gutar ngir xamne mbake dem na gudi gaawu ñepp dano fanan sim tuba ngi fess del na karima sem ku daw ba jup barab ba dal di daanu su ko jesuuf sa bopp tok.

gën luddul yàlla ndelolu ne la ñu jagte jagte génn kër do delluwaat yuuxu ya dal mbokk yana xanaa déet te bon la sange sang nag di suuli ngay gën a dee keroog la wet di ñeeli ñu yeew sa ñaari tànk yeew sa loxoyam tabbal ci biir kamb nga fekki neew ya ba mun kari ma nakiri dal di ñëw laaj la fa loo jëfoon ci yiw doo mën a daw wax nañ ni teppi teppi dal li gaaya néew ba da koy dégg keroog armeel ya moom la Serigne Touba di wax ca way waam antar joarroa li gis mi gaayam yal nañ fa ànd ak Serigne Touba te bun fa taxaw mu jiitu yóbbunu Touba kër ga ñëpp sa

mwata mudada aduna fekona bamba sattina wajana aljana itakhe mastahi khibar anjabalam bay wax ni yalla mi ko mom moko ne bamba mala mom radi ko jox ko sey itakhe tegal ko yon wa am murid jaw baraw pexem marit bangalam bari murid te dotu re di tax tali mu dal dem tay bandakar ngi deg bamba di fakhar sen serin tay bandakar ci jangale xami pexe mu dal dem tay bandakar ngi deg bamba di fakhar sen serin tay bandakar ci jangale xami pexe mu tedd guddi istikhar ba mu xeye ba di jibar Serin Makhtar Touré Fadiar leram nga won ko ay pexe Makhtar Touré nga yari jor yel ko jëm mbake ka jor Cheikh Bamba yoni ko ci bur Cheikh Ibrahim topo ci jexe ba gis wa serin adama gi sani miram dal ci ngoy won ko bambe mer mu reey serin bi na ko bo waxe wax ko tektal ya ba mom serigne bi won ko la ba mom mo xamni gis na ko ko mom mu dal fam biram joxe ma wax la bis bandax mu war ñaar fukki fan ci wero koor bis di der la der ma wor cheikh ibrahim mo ray taxe mu soobu far ba jitu len ba ba ne ki ap na len leram gu reey gi war na len mu toll xol bay no ma xop wa nga ne tuuti kon mu dem fekk serin balam biram ba kendo musibat inam bu ni ci bis ban taxer darama darama darama cheikh ibrahim fall darama cheikh ibrahim fall darama cheikh ibrahim fall la ko be cheikh ibrahim batal leral nga rew mi yakamal yalla nga doli berexi adi mom sarafan fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah rabbah la ilaha illallah

bi dafa daw bi jess bu ju xagn fa mo aw te ku ko dab na daw daw rawna xame ful fu muyam lu jitu li dafa dawal nya darawante ka dawal naka fa xal raw bi akal akam wa ken gisul pandam ma dal di juk tafal ko bi jess bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fa nu jëm kemu bi ni dox di ko wax fayantela ak mom ki mu way de ko geureum ba di ko way lamini dal di ko geureum ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam

yen bok julit ak mbok talbe sen bok talbe bi ñu wax seigne ibrahima sof duk parcel ties mo amone yene barkel ci xassidi di nga def ardi ci jaram ba di ñaan sa bu doli ay leer barkel ñu tuba bismillah.

fasé lay doon ta du doon lu ñuy summi konté te moy lan jëkkeer ji day def yu bon mënta yor mënta denc manam mënta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yo ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy atté wala bañuy lijeenté mbir ye du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkkeeram day fek am ñu ko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tas gogou bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando demne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xaari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhana wala tumsikuhunna dararan lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeer asa sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom manuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yagg nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wëru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxlawuko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koko yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamoy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum deuk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko balna la ko

0: yalla ak nga bayima ma dem sama yor su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoona so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou
1: xamna mbok yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemeeli fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna waajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim Mbok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waroon jiitu waaye question yi ci bare bari dafa far jëm ci teqaliko gi te waxul ci ang gi. Assalamualeykum.
2: Touba Mondou bi duna wërëngal këpp

wasallama hamdali munsili dana wadai wa munsili sifahi wadawai hamdali munsili dana wadai wa munsili sifahi wadawai man amaral ibada bidduai liyadfa'u bihi anil balai.

soxna ci and ak mom top ko ci tukki ba ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam musula tukki lumay ne dafa and ak kenn ci ak njabotam alayhi salatu wassalam niki non itam soxna kenn duko tak ci faw nga liggeyal ma liggeyu ci bitik wala ci commerce wala yu demé day am fi ni ci sun gox yi ño xamni dañuy wax soxna ne ko yow dina la tak waye bala bobu dang may nekkal ci sama bitik bi wala bok nga nekkal ma ci pharmacie bi wala yu demé wala nga bok ci sama société bi difi liggey ay at ma dog la tak nga xamni mom liggey bëgg ko liggey lo motax ñu takko loolu dañ ko ayé lu mel non it liggey yi nga xamni mo ne aju ci biti mu bitim kër gi soxna ci bu ko nexé bañ ca top borom kër ga ndax fagu alal loolu goor la war jigen mom liggey kër gi moko war am lo xamni dañ koy def muy boy wutal sa soxna mbindan wala ku koy liggeyel wala gone gu nek ci kër gi dañuy bëgg mu nek jigen ne mom wala mu nek ko xamni dafa haramante ak soxna ci so wuté goor go xamni mok soxna sekkuñu dara lolu tuuma man na ca juddo te lolu motax l'islam di bañ lu mel non nik non itam goor gu ne war na jappale ak njabotam ci liggéeyi kër gi ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy ngeen jimindef di royu kayu mbollem julit ñi itam wax nañ ni soxna aisha dañ ko massa laaj ne ko yoonte bi nan la da def bu nekké ci biir kër gi mo len kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlibu shatahu wa yakhdimu nafsahu mom bindef la jappewon bopam nit la jappewon bopam amut len lum da beug diko raj luko ragnatle ak nit ni motaw ma sa nek ci keur gi yere bopam moko da teñal bopam ak diko defaral bopam gatt yi nga xamne ci lañuy ratte sow moko da ratal bopam mom sowmi mo da liggeel bopam itam lepp ba ci aw dalam bu massa dag moy mokoy defaratal bopam bu yere massa xoti ko itam mokoy ñawal bopam mom yaronte bi alayhi wasallam ba ci balé kër gi sax moko da def mo da balé neeg be kër gi mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon lol nak la borom xonxo mi wax ne gor gu ne wurta am reyu di jappalé njabot gi ci yenn liggéey yu sosiale rawati ne yi nga xamne dafa aju ci yow lu melne defar sa yere ak lu melne ndoxum japp wala ndoxum cangay yoyu nga diko wutal sa bop lolou ku melne ibnu al arabi al faqih ci ahkamul quran day wax ne gor gu ne dang ko war defar sa bop nek nonu gor gi itam soxna ci dako wara top ci lepp lo xamne ci haqi gor gi la bok ci misal su gor gi beugé soxna ci di waj di defar bopam ngir gëna amuk tar lolu soxna ci da ko wara fekk ci lolu amna soxna yo xamni buñ amé benn dom ñaar dañuy daldi bayiliku dootu ñu topato seen bop té amna té goor ñi leen dañuy bëgg soxna ci di défarat seen bop ak di gëna jekk bañ gën leen mëna gis lolu nak wax na ni soxna yi lu mel non dañ ci wara top goor gi nek nonu yenn xet yi nga xamné neexut wala yenn mbir yi nga xamné boko lekké lu melni laaj wala soble yu demé non nga xamné boko lekké da lay jural xet gu nakari su fekké neexul borom kër gi sañ na koko ayé lol ci haqi borom kër gi la bok ak mbolam liggé yi nga xamné yaq aw yaramam di yaq jëmmam yoyu sañ na ko ayé momit batay bok na ci li nga xamné non mom la soxna ci wara tok borom kër gi moy haqi yalla yi lol mom da ci ko jëlale moy julli ak sangu farata ak yene demé yoyu borom kër gi da ko war di digal té soxna ci da ko ci war di top ndax yalla mo wax gor ñi len ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yonenté bi waxat né ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ci bir hadith ba wax na né war rajulu ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi moy gor gu né yalla da la samlo kër gi digal la itam bala nga lijeenti sa haqi bop nga lijeenti haqi yalla li yalla beug nga nek ci te nek lo ci sa njabot motax lolou warna fexa ba jigen ni ji nga xamne mom la denc di jeffe ndigali sun borom yoy tabaaraku ta'ala sa yu ko digale nak lo xamni ak moy yalla la mom jigen ji wuro ko ca top ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa am kenn ci jigen ni dekon madina

ku ma sa maye domam kam ko may bimu ñewé gis ndaw si wala soxna si gis bob bi ci xéeral amul kawar mu wax yaay ji ne ko bala mo sey ci lijeentil ba defal karaw ba defal ko karaw gi yok ko ndax kawarum gi mënuma ko gis man yaay ji dem ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ko ko ak bëgg gi bëgg mu yokal domam jojé kawar mom borom kër ga yaronte bi ne ko bul ko yok kawar ga ndax innahu qad lu'ina al muwassilat ñi yok kawar yalla da leen reub motax bul ko yokal kawar ga lol nak ci la borom xam xam fiqi sukkaniko ci ne kon lepp lo xamni lu neexul yalla la borom kër bi bu ko de diglé itam soxna ci wër ko ci top waye yenn ndigal yi nga xamne yalla ko diglé te muy yo xamne du farata yoy mom borom kër bi señ nak ko baña def lo masalan koru ngat nga su soxna ci bëgge wor te borom kër bi nar ko aaje wo ci beccu koor gi bofu sañ na ne ko bul wor te bo du saña wor ak yene demé top borom kër gan lool moy gattal gi rek ngir waxtu wi ñu ñëkënte ak mom lool moy haq ji jëk nga xamne goor gu ne sa soxna amel na la ko moy mu top la ci yi ma wax ni ak ni ma ko waxe gis ngeen li lay xamal ne top borom kër borom kër riyaay gi señ Touba wax na ko ci wasiyatu soxna Penda Diop waxna ne wala taru mi ta'ata Allah bila ta'ati zawjika taqiy dhil ula munulo top yalla bul jema japp ne yow yow jigen gi man nga top yalla ci ludul ngay top sa borom keur tabaraka taala lolou señ bi da ci leral la yonnte ba ali sallahu alayhi wasallam waxon ne jigen su julle julli jurom wor weru kor tie bopam sammu bopam top borom keuram bu ëllëgé dañ koy wax né ko bunti aljana yi bu la ci neex nga dugg yaay tan fu la ci neex nga duggé loolu señ bi wax né kon yow bo topé yalla itam subhanahu wa ta'ala na nga top sa borom kër waye nak ta'ati zawjika taqi na fekk borom kër bi di ko ragal yalla señ bi wax ci itam ni wal ta'lami anna jihad an-niswa fi ta'ati al-azwaj duna mirya wax né jihadi sox jigen ni mi ngi ci top seen borom kër tabaraka ta'ala bok top seen borom keur bok ci anam gi ko yalla diglé subhanahu wa ta'ala lolou itam day firndel hadith bi nga xamné mom lañu netali dañ wax né soxné ñoma sa yabal kenn ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam né ñun jigeen ñi dañu gis goor ñi ñoy dem ci jihad di xex ci yoonu yalla yalla diglén ci yu kawé kawé ñort té ñun jigeen ñi xamém nañ lolou ñuy laaj nan lañu def ba mëna am yoolu jihad ak de ci jihad shahid yonent bi alayhi salatu wassalam wax len ne len yeen soxna yi ku ci top sa borom keur ci niko yalla santane di nga am yolu ku de ci jihad sayo fato lolou motax señ bi wax fofu ne wal ta'lami an jihad an niswa fi ta'ati al azwaj duna mirya señ bi ag ci wax ne wa haythu ma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi ni'mati sura sa borom keur geureme yalla dalay daldi geureum subhanahu wa ta'ala ngeureumul yalla xam ngeen ne moy li geuna jafé ci kaw suuf goor yalla yi bayyi won seen lepp top seigne touba liñ doon sakku moy ngeureumul yalla seigne touba wax nak ni sa yu la sa borom keur geureume bu weur te borom keur ba diko ragal yalla di nit ku bax ku yalla geureum bu ba yaw soxna ci bu la sa borom keur bobu geureume da nga daldi am ngeureumul yalla yawit waye fofu amna lu fi mata leral moy señ alhaji mbake la gis mu netli ci terem bimu dajale waxtani señ touba yi wax ci ne werna itam xam nga da ci def ay tekkale amna yo xamne netli yo xamne wax ne werna lol am yu ne werna kesse am yu ne werna am yu ne siwna bima wax nak werna la ci wax moy netli bu ko doyla da ci wax dafa am ku ñew ci señ bi soxnam fatou mu wax señ bi ne ko dama bëgg nga ñaanalal mako téewul sax man rafet na ci mom njort ndax gëreem nako xamna dana am lu bax señ bi ne ko yow momu ko gëreem yow ku da gëreem yow buñuy wax ne borom kër bu gëreeme soxnam mu am gëreemul yalla wala mu am lu bax day fekk borom kër ba yalla gëreem ko mba way yalla gëreem ko loolu lu ci mata baye xel la kon me borom kër bo xamni ci banexam rek la ne ko kin waxut ne bu deugereme nga am ngeureumul yalla
borom kër bo xam dafa teggu ci yoon lool mo lay xamal kon riya yu top sa borom kër ndax li ci señ bobu wax ci ahmad bamba radhiyallahu anhu ñaarelu haq yi nga xamne mom la soxna ci amel gor gui moy mu sammu bopam ci lepp luy jur tuuma wala muy indi sik sak ci mom wala muy yaq daram wala muy yaq daru borom kërëm da ko wara daw loolu buntu bu mag la bo xamni borom xam xam yi dañ ci def ay detail yu bare bare bare bok na ci ngir ubunti tuuma yoyu ñu wax jigen ji ne ko boy waaj ak di defar sa bop bul ko defaral ku may sa borom kër señoo waaj wala nga defaru ngir kenen ku may sa borom kër yalla mo wax ci alquran wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin wa bay bu'ulatihin manam sa borom kër rek nga wara wan sa tar yemut ci lolu sun borom da wax ne fala ta'dana bil qawl boy wax ak kudul sa borom kër na wax ji deugur te dis ta gat wax jo xamni day jur ak a jeqi ay banex ci gor bul ko wax ak kumay sa borom kër wax ju neex kon lolu motax borom xam xam yi wax ne lolu boko defé dana upp bunti tuma yu bare bare ci yo xamni dan la jural itam ak sam ci sa bop ak sa kër ak sa njabot nek non borom xam xam sax dañu ag ci wax ne boy genn bul sax xéñ yenn lokk ñi nga xamne day am xet gu sori ndax yoonte bi alayhi assalam mo wax ci li imam tirmizi netli ni wal mar'atu idha sta'tarat famarrat bil majlis fa hiya zaniya su fekk dafa xéñ xet go xamni manam xet gu neex go xamni fum rombu ñepp bayyi wat ko xel bum sikne mi ngi njaalo wal iyaazu billahi ngir ubunti tuuma itam motax ñu digal jigen ñepp biir kër gi bul ci duggal bul fat bul nongo kenn setsi la ku may ko haramanten wala xana ci lu borom kër bi fekke wala mu digle ko wala mu neex ko bu borom kër bi nekkul ci kër gi señoo fa duggal kenn kudul ko xamni haramante gene muy sa mak wala sa rak wala sa bay bu ndaw nike nonu bok na ci haq yi nga xamni mom la gor gui mom te jigen gi amel koko moy dom yi nga xamni mom lañu xek ñom ñaar jigen gi ko wara nampal te itam gor gui wër ko ci fay dara yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni aye bobu dafa bok ci ay yu bari ci alquran yo xamni dañu amé ma'nam lafdhul khabar wa ma'naha al amr moy ndigal la rek ci gatal yalla digle na jigen ni ñoy nampal te buñ nekké ci bir sey bu buñ ca laaj dara ci nampal gi ba ca top di ñentelu haq yoyu moy ñi bok ak borom kërëm na jëflanté ak ñom jëflanté bu rawat bu rafet moy ñaari wayjur yi borom kërëm ak ay mbokam ñoo ñëpp na fexa ba di leen jokk di rafetal digëntem ak ñoñé bi ko juromel moy bu dom juddo ci sey bi ci bay ba lañ koy yegal moy bayam lañ koy askan lolou day nurulu ki way lu am solo la ndax tay bu nit don sey ako chrétien bu jigen xam ngeen ni bu ca dom juddo faw dañ ko wara askan ci bay ba moy day top bayam ci diine day top bayam ci askan moy ab julit lay don te seen yaay bu faato duñ donu seen yaay du len donu ndax ab yefar la mom yaay ji yoonte bo xone la yarisul muslimul kafira wala yarisul kafirul muslim motax dom yep bokku na ci haq yi ñu am ñom dom yep moy ñu askan len ci seeni bay ci walu diine ak ci walu askan gi len askan ci seeni bay dafa bari lu ci aju la ci jëk moy dañuy mëna donante ak seen wajur wowo ñaaral ba dañuy duñ mëna gorom lenté ak mom ñettel ba dañ mëna wét ak mom ci kaw né da leena haram budé gor ak jigen lolu ci gattal rek moy juroomi haq yi nga xamné mom la gor gi mom té jigen gi amel koko
soxna si itam amna ay haq yo xamni goor gi moko ko amel ba ci jek moy bu ko takke faw mu cyan ko jox ko liñ wax cyan yalla mo wax ci alquran ne wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan famastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida moy soxna boko takke faw nga jox ko cyan lolu haq la jo xamni jigen di moko mom ki ñi tak moko mom fi nak sun gox yi ñu bare bare liñ jox jigen di mbokk yi ñokay seddo wala ñu def ci leneen waye jigen di ñu tak momam momam cyan gi cyan itam du luñ limité gox bu ne ak lañu joxe ci cyan waye yoonte bi dara wax ne sey bi ëpp barké moy bi gëna neew ak cyan waye bëggu ñu itam mu neewo neew ba ku juk mëna takkano ay soxna yu kenn xamu num toll dayo bëgg mu nekk ci digg bi rek bu mu ëpp waye bu mu yees xam ngeen ne nun mouride señ bi dañoo joxon digalul ku ci tak soxna budé ko am alal na joxe ñaari témèr ci jamono señ touba nak budé ko amul alal na joxe témèr juroom fuk wax nañ ni señ fallu mu baxma da nako da dafa waxon mom ne nañ ko xol nañ xol jamono yoy ñaari témèr lan la manon ñu xol boba ñaari témèr manona jënd aw fas motax ci jamonoom ñuy sét fas lim mana li nga xamne mom lay jar ñu diko def ak cyan waye gis nga amna yenn mourid yo xamne ñaan ñaari témèr yi mom nañ ci yem rek ñaari témèr nak mom bu fekké ne fofu lay yem kenn ku ne mëna takkano bi sét lu kenn xamul ci ay soxna motax lolé Seigne Fall waxon gisuma lu ko gëna dëgeur té amna yaakar ci ne mo gëna depp itam bëgg ko Seigne ba moy ñaari témèr lam manon ci jamono Seigne Touba nañ ko xol waxtu wu ne ñu diko xayma ci cyan yi dekk bu ne nak fim ne ni ak lañu def cyan am ñu def fukki junni am ñu def leen waye lu mëna xew cyan gogu haq la jo xamni jigen jé ko mom goor gi amel ko la ci top moy liñ wax an nafaqa muy dépense yi nga xamni mom la goor gi di dépenser ci jigen di lool it ay ñenti mbir la yo xamni goor gi moko amel jigen di ba ci jëk moy jox ko mu lek ba ca top moy wodd ko ba ca topat moy dekkal ko ba ca topat nak moy su womale mom gor gi mu wutal ko mbindan wala ku koy liggeel ku koy jappale ci liggeey bi ba ca topat moy yi nga xamne moy mom lay sango bagage yoyu ak jumtuka yi nga xamne mom lay jëfëndiko ci défar bopam mu wutal ko ci lu gatt rek xam ngeen ni li tax ñen ñi dañuy wax naan lan mo tax goor mom ñu seuf ko dépenser té jigen melni mom man lijeenti ne mom waye loolu liko waral moy goor gi xam nga ne mom dafa jëlé jigen ji ci kër ndeyam ak bayam indi ko kërëm tejj ko fi yëmut ci loolu jigen gi japp ndalal ko bopam yëmut ci loolu jigen gi nekk ci ay serviceam diko liggéel di sam kërëm yëmut ci loolu mu diko yaral ay doomam nek ci lim bëgg diko liggéel diko togal diko fotal def yoyep loolu lepp nak bu ko jigen ji def kon warna ci gor gi mu lijeenti fexa ba jigen ji baña aaji wo dara yoral ko leppam warlul ko leppam loolu motax l'islam wax gor gi mo wara yoré dépense yi dépense yoyu nak bu ma koy teunk rek amna lu bari lo xamne dama koy jël ndax waxtu wi moy dem dépense yoyu ci gatal waxna na ñett xéet yi buñu waxe nafaqa mom lañ ci djublu ba ci ñëk moy mu diko jox mu lek lek gi itam kenn du wax ni nangam mom nga koy jox diko limiter dedet bis bu ne lu ko sour rek na lek ba sour di nan ba mandi bis bu ne borom xam xam nak dañ wax ni soxna boko yoré semaine bu ne war nga fexé ba mi lek yap ak furwi ñetti yoon ci semaine bi so amul doole lol nga diko def ñaari yoon par semaine bu sa doole gëne neew nga diko def ben yoon par semaine waye ben yoon bobu mënta ñak faaw lele nga koy wutal ndawal ak yap mu diko xewlo par semaine mënta ñak niki non itam buy ñew ci kër gi xew bi nga xane mom lañu tudde ciet wowo mënta ñak lolu haq la jo xamni soxna sé ko mom bu bëgge ñu defal ko xew wowo nañ ko def waye nak bu mu ag ci ni fi muy ag tay ci nga xamne ak yaq da ci dugg bu dara eppal wala passer passeré bu mu ca dugg niki nonu bu amé goné
mbollem dépenses yi aju ci am gi dom ak paj mi yoy yep goor gi moko warlo ba ci sax lek yi nga xamne mo koy may carton ci jamono joju ndax nit ki bu wassine day new doole lek yañ koy wara defaral ngir mu may ko doole ak carton yoy goor gi moko mom la war te desu ko ci neexal da koy def dañ ko ci forcer bu ko nare bañ lolou moy walu dundal gi budé wodd gi itam xam ngeen ne goor momit mo wara wodd soxnam ko day li itam desu ko nat desu ko limité itam nay set li nga xamne mom la aaji wo ci ko day rek mu di ko jox gën ja neew at mi war nako jox ñaar yoon ko day gën ja neew su ko mané nak mu wessu fofu su mënul ñaar yi mom benn bi mënta ñak par at mu ne waye limi sol ngir genn dem ci xew yi lolu mom warul gor gi du ciegeni li xew leg nga xamne fu xew joté nga xoti xew wowe ngir genné ko démé ko ci xew wowe lolu mom dudu war genn gor nek non jumtuka yi nga xamne mom lay défaré bopam diko wajalé bopam yoy yépp itam gor gi la war mu adawatu zina yi nek non bu wéré dé itam gor gi moko wara fajj lolu borom xam xam yi dañu wax sax né du haq borom xam xam yu jëkke waye fim ni borom xam xam ma sé nañ ci né ci la bok ndax dafa dugg ci aaday nit ñi nit ñe ko def aada moy sa soxna bu wëré dé nga fajj ko ñettelu dépense yi moy dekkal ko gor bu takké soxna da ko wara dekkal ci kër fam koy dekkal borom xam xam wax ni gën ja neew na nek neegu bopam bo xamni day and ak fu meuna togge wañ ak ay wanak mu am buntu bo xamni da koy tej am sécurité ci bir ci alalam ak ci jëmum lolou moy li meunta ñak mom lay nek ci bir neeg bobé nak ci ay jumtu kay lolou dañuy set ya ci meunta ñak la gor gi def lal baak ak yene demé te yoy sax bu xajé ci cyan gam ko joxon dañ ko da ko wara def ci cyan ga waye fim ne ni dafa dugg ci aaday nit ñi ne li nek ci neegu sa soxna lepp ya koy wut te borom xam xam mi amna qaida bu ñag wax moy al ma'ruf 'urfan kal mashruti shartan moy yi mënta ñak ci neeg bi rek ci gattal rek yow ya ko wara def mu am ay masayil yu bari fof ci kaw soxna si su fekke ne dafa wax ni man sa mbokk yi mënuma dekk ak ñom fofu borom xam xam yi wax nañ ci lu bare bare bare bare waye gattal gi moy dañuy sét rek su fekke dekk gi mi dekk ak say bok dafa am lor jum jo xamni mom lañ koy lor mom soxna ci bu baaw mom dañuy forcer gor gi ci mu baña dekkal soxnam ak ay mbokam waye su fekke amul jenn lor mom ci gattal faw mu nango dekk ak mbokki gor gi te du ko saña bañ neké non nit lélé nga gis ko xamni day tak soxna sa yoralé ay dom ci yenen jëkkeer ju jitu won lolit amna tekkale moy day am ño xamne wax ni duma meuna dekk gonay fofit dañuy xol su fekke ne yow bañi ba ngay tak soxna ci xamone nga ne amna goné faw gonay dekk yow mëno ko señ bañ ndax xam nga ko xamone day tekki ne yow and nga ci ñu dekk ak yow su fekke xamoko won nak fofu dañuy xol su amé keneen ku leen mëna yar ñom ku leen mëna yor ñom gonay ñu baña dekk yow way bu amul ku leen mëna yor faw ñu dekk ak yow mu am yo xamni bu amé dépenses yi ma wax ni dootu warati gor gi ba ci ñeuk moy nusuzu zawja wa khurujuha an ta'ati zawj masan haqq yañ waxon ci gor ga war gi mu wara top gor gi mom soxna ci su fekke ne genn na ci moy ndigalul gor gi sa montu wut ak haqqi gor gi boba dépenses yi waratul gor gi niki non itam bu fekke ne borom keur bi dafa ñak ba yuru dara nga xamne mënta sax dundal bopam waxuma la di dundal kenen bo way itam dundu bi da koy wacc bo dañuy xol soxna ci mom lañuy tanalo suko nexé dess ak borom keur gi suko nexé itam ñu fassé ko mu dem te bo faaw goor gi dañ koy forcé ci mu fassé soxnam soxna ndax mënu ko dundal su nexé soxna ci itam mu dess fa di dundal bopam suko nexé sax muy dundal dal borom keuram bok na ci li nga xamne day tax dépenses yoy wacc la moy kenn ci ñaar ñi dencante faatu xam ngeen ne
dépense bi sey be ko waral te sey bi bu ci kenn faato ci yeen ñaar sey ba jeexna ci misal su fekkon da nga jox sa soxna dundub at ñu dem wër rek yow nga faatu wal iyas billahi boba la dess ci atma lepp da la koy fay fi ne da ngay dem lelek ci mirage ñu la gor gui bayu fi dara fekk lam fa jotta bayyi soxna sa ko xewlu ak wa keur ga lol nak njumte la li fu sey bi doge rek la ci dess manana dépense waratul gor gui bu fa bayyi won dara ngir ñu dépense ko ci atmi boba dañ koy jappé alali gor gui té dañ ko wara mirage nek non bokku na ci tax dépense yoy wacc gor gui moy mu fassé soxnam fassé su dok fassé mu dok mo xani du ko ci mëna fayli fassé mu mel nonu dundu waratu ko ci soxna soxé waye amna yo xamni itam day nuru ne day tax dépense yi wacc la tax mu wacc la masal soxna su fekke da nga nek ak mom té mëno jarñu ci mom ngir wërëdi gum wërëdi wala ñu tejj ko sax mom kasso mom soxna ci ci bor bi yo xamni da tégu ci kawam wala yini démé nga xamné mom dal lu mëna xew togn gam def bañ tejj ko du moko sabab du ciobarem lu mel nonu batay dépense yi yow la war da nga war di dundal sa soxna sosé nek non sa soxna budé tukki té taggu la nga bayiko mu mëna tukki bolé ci tukki bobé dépense yépp yow la war même bu done aj makka masalan donte neexula mom dem gi sax dépense yépp ci bir aj ga ba bamuy del ci yow la war bokk na ci kon lolou dama ci yagal muy haqi ñaarel bobu te muy dépense yi nga xamne mom la gor gui amel soxna ci lolou moy ñaarelu haqi ñettelu haqi yi nga xamne mom la gor gui mom la soxna ci am te gor gui amel koko moy muy dem di séti ay wayjuram gor gui war na koy bayyi muy dem soxna ci di séti ay wayjuram lolou haq la jo xamni jigen ji moko mom gor gue koko amal moko ko amel neke non itam woru ko ayé keuri rakam ak magam ak nijaayam ak domi bayam yu ndaw ak yu ne demé ñoñu seeni keur war na koy bayyi mu fay dem di len setti ñoy war na leni bayyi yuy ñew di set ci soxna ci mu dess nak bu fekke ne dafa wax ni man dama setlu ni soxna ci bu demé ci keur mbokk ya bu ñewé indi jenen jikko ju bokut ak jama xamum nga xam dañ may yakal soxna ci koku mom bo yon da koy wax ne ko soxna ci bum demati nañ koy fekk ci ñom te bu ñewé nañ wut ku fa tok ak ñom ba lañi wax ak mom ñu man ko xam ñentel bi ci haq yi nga xamne mom la jigen ji mom gor gui amel koko moy su fekke ne gor gui dafa yor yeneene soxna mu yamale len lol haq la jo xamni jigen ju ne am nga ko ci borom gar moy ñanga fa bokal di sey da nga dañ leena wara yamale yaak ñom yamale gi nak moy ci dekkoo gi ak ay yi ak jëfëlante bi ak dépenses yi dépenses yi tam yamale mom yomb ci moy kenn ku ne lam yittewo ak lam soxla ak la bax ci mom rek nga koy jox boko joxe yamale nga ko ñu def dekkoo gi nak ak ay yi yoy mom leleg mom moy yi nga xamne mën ta ñak ñu yamo ci fim ne ci misal rek suñu mbokk yi nga xamne dañu am kër fi Touba di liggéey fele ci Dakaru amna ño xamne dañuy tak benen soxna dem yobbu ko Dakar nek ak mom juroom ñent wër bu tebeski jotté ñu ñew fi def fi ñaari fan delu wat Dakaru xam koko mom yemale wut ki ak kam yobbu Dakaru xam nga ñom li bax moy boko yobbo juroom wër bu ëlëgé nga yobbu ki ci juroom wër té ñak yamal ay soxna loolu yalla da ci tekkó yalla dafa wax sax né fa in khiftum alla ta'dilu fawahida bu ngeen xawé ragal né mënu leena yamalé yem leen ci kenn fi ne sart la bala nga wul soxna da lay woor ne man nga leena yamale yaronte bi alayhi salatu wasalam dara wax ne yawmal qiyam kep ko xamne da nga yorone soxla te yemale wo len won bo ñewé sa genn wet gi day paralyser ngay jeng ñepp xamne ki ci aduna da yemale wutone ay soxna yalla yalla musul ci lool motax yemale de lu am solo way yemale nak moy sayir ci ak biti bi bir ga nak mom yalla ko xam lolou mene su ci yamale xol bi nit ken mun ci yamale yalla sa moko wax ci alquran walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastu
fala tamilu kull al mayl fatadharu haka al mu'allaqa moy xol bamam mëno len ci yemalé motax yaronte bi alayhi salatu wassalam bu massa sédélé ba nopi digëntém ak soxna mi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhunna dara wax ni allahumma hadhihi qismati fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik li moy lima man fi la mëna yam la ci dess ma ngi ñaan nga bañ ma ko jappé juroomeli haq yi nga xamne mom la soxna ci am te gor gui amel koko moy soxna ci kenn du soppi aw santam ako askanam loolu li xew ci rew yi occidentaux yi nga xamne tay jigen ji dañuy soppi askanam soppi ciosanam indiko mu melni ku bok ci ci askanu ku gor gui loolu ci l'islam amu ci nek non itam walu alalam nam cey soppaniko di lijeenti di jaay ak jeund ak lam cey def lolit gor gui yonam neeku ci jigen gui moko mom sañ nako ne yow do genn keur gui di liggey lolum sañ nako waye nak ab alalam mu jox ko ñeneen ñuko cey liggeyal lolou yonu gor gui neeku ci alalam sax sañ na cey maye itam luko neex soppaniko ci niko neex bam dess bu naré maye lepp alal ji mom bo dess nako wax ne ko gor gui sañ nako wax ne ko do maye lepp te bo faaw jigen gi top ko ci lolou nonu la borom xam xam mi degge hadith bi wax ne laysa lil mar'ati an tantahika min maliha shay'an illa bi idni zawjiha inhak moy jeexal lepp alal ji lolou moy gatal gi mu am nak ay haq yo xamni ñom ñaar ñoo ci yam gor gay jigen ci ñom ñaar ñepp ñoko bokk sekk ko ba ci jek moy dundu dundin wu tegu ci ñek ak teranga dundu gu rafet lolu ñom ñaar ñepp ko wara sam goor gi war nako sam jigen gi itam war nako sam day am ño xamni dañ lay wax ni la man soxna si ma yor samay kilifa ñomako jox waye man bëggumako te mënuma ci genn itam waye fofu yow boko bëggul itam bul ko togn masan togn baxul xam ngeen ne togn yalla dafa yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ne az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah yen borom xom xom yi wax ne dana ag sax ba ci sa bir bammel so de ko don togn bammel bi fofu lay tambale de leneum keur yi dara ci leer du ci ne motax togn mata moytu motax sun borom wax ne wa ashiruhun bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katiran masalan bu ngeen bu len bu la neexut itam jema la dund ak mom ci jek ak teranga ak teral ko sa kem katan ak fexa ba dund bi rafet ci kanam ñepp ndax lele mbir naqari la ta fek lolé mo gën ci yow bokku na ci yi nga xamne itam ñom ñaar ñoko sekk muy haq jo xamne ci seen digënté la ne moy kenn ku ne

haq la ci ka ci dess mu don la am ci ciir yalla mo wax ni walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad waxat ni walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad moy kenn ku ci ne bo faato ka ci dess da la wara don wax ni tam nañ koy donné niki non mu am lo xamni ñu bari dañ ci jaawale moy soxna cheikh am dang ko bayyi té passé mi di passé mi fayli muñ mëna fayli koku ba légui fimné sa soxna lañ koy japp fimné bu faato dang koy donnu bo faato mu donnu la li fi mi ngi ci biir iddaja mo am ay xéeti sey yo xamni mom don duñ ca donanté mukk muy bo don sey ak ab yefer masalan ko xamni dafa bok ci ahlul kitab ab nasraniya wala yahudiya ñaar ñooñu ko ci seyel bu faato do ko don bo faato dula don bo deme bay waja faato itam nek tawet jo xamni ñepp xamni ne yow da ngay xey mba da ngay gontu nga yene nit ci sa alal tax nga dal di koy tak ko git bo faato du tax mu señ la don ñaar xet sey yoy moy sey yi nga xamne kenn du ci don sa morom kon lolu ci gatal moy haqi waxon na ne bo demé ci yenn téré yi da nga gis ñu lim ci lu bare bare bare waye yépp dugg na ci yi mo wax ni mu dess nak yalla subhanahu wa ta'ala dafa tek yoon wo xamni bu sey bi naqare nañ ko wara lijeenté xam ngeen ne sey ab and rek day neex day naqari seigne touba radiyallahu anhu wax nañ ne seigne eladji la gis mu wax ko wax ni itam werna mom netli bi ne dafa am ko ma sa ñew ci señ bi diko jambat soxnam bam waxe wax ba agal señ bi ne ko nax mom soxna sa nonguna and ak yow di jaamu yalla mu ne ko waaw mu ngay kuy jaamu yalla la soxna si señ bi ne ko yow de li tax ñu jox la soxna si moy ne da nga amé jangoro jo xamni mom rek mo yor safara sin ko meuna safara te do am bakka safara nak bo demé ba bëgg ko jappé ab dundu boba lay sik di feñ neko nak lu bari ci li ngeen di jambat noni rek la demé wëyel te bo demé manam nga jema and ak mom lool moy gattal moy denkané bu am solo bu bari yuñu mëna jangat ci biir netli bobu nek non señ bi massa wax kenn sen soxna so xamni suko jégué la dané ko won sey ñaar rek la ab ciona la aku metit asgor nak day ñimi ab ciona ab julit itam da wara muñ aw metit té man kuñuy tuddu dima tuddu ñaar yoyu war nga ci doon lenn moy doon asgor wala nga doon ab julit wala nga boré ñaar yépp motax ab sey itam day neex waye day naqar itam bu naqare nak moy suñu démé ba kenn ci ñaari ñi dencenté samonté wut ak haqi katchares ci haqi yama waxon masalan su fekke jigen ji dafa samonté wut ak haqi gor gi boba yalla wax na niñ koy lijeenté moy gor gi ne ko ñëk war gi moy da koy fatali seen digënté fatali ko li yalla diglé ak li yalla bëgg ci soxna suy sey su fekke ne war ga jeeruñu ci dara mu jambu ko xaw ko méré xaw ko wan ginaaw tuti waye lool itam bu mu genn kër gi yalla dafa wax ni wahjuruhun fil madaji'i yoonte bi wax kam doon digal ne ko wala tahjur illa fil bayti moy tongo bobu bu mu genn kër gi bu mu genn nek bi ñi ci biti sax buñ ko xam su loolu jeeruñu dara nak mu xuppu ko ci manam nar ko fitnal waye fitne bu metti bu ko bu bu xop ba dal itam lolou moy gatal su fekke ne lolou lepp jeriñu dara nak ñu dogo wut ñu dogo dem ci seeni kilifa ñu lijeenté len dañ wax legi nañ koy lijeenté waye gor gi itam yu waw yoon lañ koy lijeenté fuqaha yu wax nañ ne nit ki bu fekke ne borom kërëm dafa nek diko lor di def yo xamni sam tout ak haqi soxna si bo wa dafa wara dem ci atté kat ba bu atté kat amé wala budé ci sun jamono nga dem ci kilifa borom kër gi dis ko ko bo kilifa gi da ko wara wo momit war ko jajjiko su lolu jeriñu dara mu wax soxna si ne ko
xagn ko sa bop su fekke ne lolu jeriñu dara mu yarlu ko mom kilifa gi man nako tejj man nako sax dumalu duma yu ndaw yu baña gañe wala muy dam op cer lolu moy li sun bar wax ne wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ta'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ñet yoyit bul ci bul ko manam bul jek jek rek jam ko te waro ko jek ken du set la muju ci ñet yi mo xni nga diko jekkan lolou dañ koy ayé su fekke nak ciowli teena dak nga xamne tay ñom ñaar kenn ku ne boko diglo da nga japp ne ki mo am deug borom keur bi bu waxe da nga nan jigen gi samonté wut ak haxam waye jigen ji bo waxe nga ne borom keur gi mo samonté wut ak haxi soxna ci lolou bo wax ne kilifa yi dañu wut ñaari atté kat kenn ki bok ci ñi bok ak soxna ci kenn ki bok ci ñi nga xamne ño bok ak gor gi atté kat yoyu hakam moy li sun mar wax ne wayin khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma ñaar article yoy dañuy nek ay julit nek ay gor nek gor te kalafe te manu te deg fiq masalan xam atay nan lañuy lijeenti ab sey ñooñu bu ñewé tok ak ñaari way dencenté di len di wax ak ñom di lijeenti seen yitte nak na nek defaraat sey bi te jotaay bu buñ gisé ne sey bi mënutu ta baax ñom sañ nañu tass sey bi te buñ ko tassé day doon passé mu dog tassub sey nak lu mat di tay la lela nga gis kuko def ginaaw bu mu reccu ko yittem di delu wat ci sey ba mu tekk dama am lo ma sa gis cheikh oustad cheikh tidiane ngay netli ko ci al qadima jahate kala tere bimu def ci mom mu netli ne khadima jahate kala dafa am ñaar ño xamni dañ doon sey ñew manam di mu war len atté jigen gi ne ko man dama fassé gor gi ne ko man fassé wu mako dama ne ko faswa nan na mu yakane dama ne ko fassé nana dama ne ko faswa nan na mu japp ne dama ne ko fassé nana khadima jahata ne ko yow togal ci kër gi tie ko fa wax jigen gi ne ko demal bañ ci tege ay fan mu wolu mu jekke gi selmal tekusan rek ne ana ki fassé won soxna mu ne ko mangi ni mu ne ko yow koy sa ya def lepp motax fassé soxna ak wax wax yu tekkale ay digënt lool lu mata def tay la jëru di gawto am nak denkané bo xamni ci lay jéxalé señ mbay jaxata la gis mu denk ko mbolem mourid yépp wayé kuko def ci sa kër jamm dana fa am te xéewal dana fa am soxna su ko lambo di nga am jamm sa digg ak sa borom kër wayé borom kër bu ko lambo itam di nga am jamm sa digënt ak sa soxna ak sa njabot gep moy lim wax né defal garab gu sédd kër waane defal garab manam bo beugé ñepp ma ci bëgg la ci misal rek nga mbokk ak ñepp and ak ñepp ci jamm da ngay melni garab gu lewet gu sedd ker te guddul tay neexi domit ba kuy mos dal di raseti bul wex garab bu wexé domam ba kenn du ko xex mba waju koy xex itam day dal di yabeti fexal sekkal yaatul te bul ami deg garab gu melni ma wax do gis ku koy batti lool rek manona doy waxtan beeti seigne bey jaxtan yalla yalla fayal nako te defal na tawfiq deg ak top ci daraje cheikh ahmed bamba wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.